Awurade ti wa sori e se ye ni owura mira kayebo eh ya wotra ni betina amma wasem na ya che wasem mbe nya uya yesu wo abrapo ni na

0: Hey, ni ameka chura da sama. Obi amera na swasi tia menete. Trauma si manyame. Wani mni aya manema. Hey, ni awaka jina nse. Mwa maswa mwene swamra. Amu kodi ya ribu anu. Mumra mchai na masiyamu. Na mema mwa hume. Ewa Yesu.
1: Hey, eradi bibi amye.
0: Ediyane hiyawa.
1: Bibi pa.
0: I'm ready to be a man.

0: ama yani chia awie peye e show kwai me on konko yesu at in charge
1: when am you jai
0: ni mo na nyenye
1: e
0: no wonka wa yati me nyashi sa woni mo ani mo
1: e jamai
0: e jamai mo na mate

Bekaya ho, maya fa osoye. Emo ra amtu mahi wene ni. Eske gabi di se, mikile sile rati. Na mi wadye dina, mi wadye dina. Ensiwa ni dina.

so mo ni ka urade won na mo ni su kire urade se ku to na we ni bia ni e bu se bia ka wo ho na mo bu urade na mani da mo ni na urade so na mo ni ka urade won na ba ma o de wa ku ma pe o